sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagubhu.

but this in a move liyabukwa ongafuna ukusuka siyamgudla uyazivele siyabdudula and the foodless group usikhuthuza amagu.